Reti inginechka inlahen ngam inkolo alahare ra anang mi jain te jinapa ngam aj tanya tan ngam alaha ta ho ngechka inri tanup ta mi hoy ta hamul tu kineken ne indus la alahi inri ne nun ta ho rinu nga ngam nuka tare ngam iron calcium hek ta tat protein ngam tat muka nuka angu ta ho venyu inlangen inhi Ihinoren ngam National Initiative ngam Government Public Health Schemes tasa ngam Poshan Abhiyan hik ngam Mid Day Meal Schemes noholren renelawren mine taho inline hi ailak lere ta mine tarul kangen inwa elala mine chanhi aihi roka ala diabetes hik chakanom inri anun online ten inwa ne nun tangleren inlangin tihi yehi ho kolo elala At uru ay inup tapuyan rai ay hek takingin inlayan tire yehi ingam tait re. Kek ngam maida tawai inlahen tangam